0: Banda malo mula.
1: Kuri sualo ko ba? Handa ne tu nido.
0: Nung handa ng iba huri mami asto kako to. Ekamag ufura tama aham varni may halo do. Fisherman ne te tifeshi. Salamakum. Special